0: jaay moomam li muy jaay, waaye nag da koo bëgg a melal ba client bi am ba gërëmloo ci ak client bi mu man ko koo jaay, kooku charte yooyu la. Ñaareelu tomb bi mooy koo xam ne li muy jaay lim bëgg a jaay amagu ko, tey client bi xam na ne amagu ko. Waaye ñu déggoo ci client bi ne ko dang ma ko koy wutal, dang may wutal li ma bëgg. Masalan dama yor 20,000, bëgg ku ma wutal aw fas. Waaye da ngaa yor 20,000, bëgg ku la wutal nangam ci gerte wala dugub wala yu ko nuru. Loolu moom la téere fiqi di tudd salam, salam le. Salam le nag dagan na. Ñëw na ci ñaari téere yi gën a wér ci téere hadis yi, muy al-Imam al-Bukhari ak Imam Muslim. Hadis boo xam ne ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam nee na jaayante boobu day mooy salam moomu képp ku koy def am na ñett yu ca mënta ñàkk. Mooy bu fekkee lu ñuy natt la nañ ko daal di xam, ñu xam natt ba na muy toll, ñaata pot lay doon ci misaal. Bu fekkee lu ñuy peese ba dañoo dem rek nañ ko daal di leeral, ñu xam ne nangam lay doon, nangami kilo, nangami bari ko. Tayit nañ ko wutal ab dele, nañ ko saddal ab dele boo xam ne ci la lay jébbal li ngay commandé. Kon moom dagan na. Waaye nag gis nga ne ay risque mën na caa am, mën naa am ay risque yu ca am. Looloo tax sharia da ko wutal ay charte yu xaw a takku. Bokk na ci charte yi moom salam le moomu dañu bëgg yow client bi wutlu nga teel a joxe njëg gi. nga teel a joxe njëg gi. Bu ngeen waxaale ba jubóo rek da nga koy daal di jébbal ci misaal bu doon 20,000, 20,000 ya. Wala boog lu mu yeex yeex du weesu yetti fan nga jébbal ko njëg ga. Bokk na ci charte ya mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy wutloo dara. Loolee ñu la jox mi nga xam 20,000 yooyu ñu la jox
1: alal
0: nga xam ne ab bor la boo gàddu saw loos bu yàlla dogal
1: loolee lay wutloo amoo ko loo xam ne ngay gàddu saw loos lay doon.
0: Bokk na ci yemante ñàkk mooy faaw ñu saddal ko ab dele
1: ñu nangu
0: yonante bi alayhi salaam salaam jàngale woon léegi
1: lu teew
0: dele boobu nag bu dee ci
1: masab
0: imam malik bi rahimahullahu taala dañu wax ne bu fekkee dëkk bi ngay defee commande dëkk booba lañ lay jébbale sa commande
1: gàddu ko saw loos
0: kon su boobaa gën jaa néew na mat
1: fukki fan ak juróom nga xam ne
0: bu dee ci dëkk yi nga xam ne day am marché marché bi dana dellu si ba dellu si waat gën ngaa gàtt. Bu fekkee nag fi ngay defee commande bi mooy fi ngay ni fase contrat bi ak fa mu lay jébbale la nga doon commande du yaari dëkk la yu bokkut kooku su waa dañ naan rek nañ xool distance ub ñaari dëkk yi na mu toll su ko defee ñu sadd ab dele boo xam ne dana méngoog loola dele boo xam ne dana méngoog loola. Bokk na ci charte yi tax salam le moomu wér mooy li ñuy wut na nekk loo xam ne lu mën a am la bu ñu àggee ca dele ba. Loolu misaal mi mooy lu mel ne da nga koy wutloo juróom benn bërigoy dugub te fekk nawet bi mi ngi waaj a jeex ku ne xam ne nawet bi buy daanu ak dugub dana jàppandi. Loolu misaal rek la. Bokk na ca charte ya mooy nag li ñuy wutlu nañ ko melal melal gu leer nañ ñi bu dee dafa am ay xeet ñu tàqat la ko. Masalan bu fekkee dugub la ñu leeral ba xam ndax dugub bi ren lay doon wala dugub rek ju mën a doon baax na. Bu dee ceeb la ñu mën a tàqale ndax ceebu valet bi la mooy ceebu mbay mi wala riz parfumé wala lu mën a doon ñu leeral ko ba mu leer nañ. Ni ko yonent bi jàngale woon léegit bu dee lu ñuy natt la ñu xam na muy toll, bu dee lu ñuy peese ñu teel koo xam, bu dee lu ñuy wàññi ñu teel a xam limba lépp dañ koy teel a leeral. Bokk na ca charte ya tamit mooy deesul nangu nga joxe aw ñam di wutlu ñam. Bu ñee ñam nag mooy dugub ak yu ko nuru. Waaw nga joxe ceeb di wutli dugub wala yu ko nuru loolu deesu ko nangu. Mooy ñaari ñam xam ne li nga joxe aw ñam la di wutlu aw ñam loolu deesu ko nangu. Duñ nangu nga joxe xaalis ni nga joxe 100,000 di ko wutloo nangam ci dollar wala euro wala yu ko nuru loolu deesu ko nangu ndax xaalis ak xaalis yeexe ga du baax. Bu ñu wuutee ëppalante mën naa baax waaye yeexe ko du baax. Du ñu nangoon nga jox ko xeet woo xam ne da ngay sàkku ci moom lu ëpp loola wala boog ngay sàkku lu ko gën a rafet. Bu fekkoon ne aw ñam mën naa nekk nga jox ko dugub bi daw jéeg di ko wutloo dugub bi ren wala boog nga jox ko ja kilo di ko wutloo 2 kilo wala yu ko nuru loolu deesu ko nangu. Waaye waxoon nañ ci ginnaaw nag ne

0: génn réew mi ak jàmm te yàlla suñu borom tànn ki gën ci réew mi mu teg ko fi. Kon nag war ngaa sant yàlla baax président ci loolu. Waaw, day mel ni loolu ñëpp dégg nañ ko, kon loolu accégul. Li ci des mooy góorgóorlu, te xam ni njiit dafa metti, ndax ku jaboote ñëpp lu ne dana ne ci biir. Faaw nga mën a muñ, faaw nga am tolérance, faaw nga mën a jéggale, faaw nga mën a suturaale. Kon lim lay digal nga gën a wëy ci loolu, te ubbil say bunt ñëpp, mi ngi lay dénk njaboot gépp. Njaboot gi su ko waxee mooy Sénégal gi nga xam ne ñëpp yaa leen yilif, rawatina këri diine yi yëpp mi ngi la koy dénk. Loo fa def rek moom mi nga ko defal. Njabootu boppam gii nag nga xam ne moo leen yilif, ku ci jaaxle ci moom lay ñëw. Moom itam mi ngi lay dénk ñëpp, nga ba gën a bàyyi xel ñëpp. Boo ko defee rek xolam dana sedd ci yow, te bu xolam seddee ci yow da nga am dam ci sa mandat bi. Loolu amu ci sikki sàkk, mu waxal la amul solo. Waaye li mu yéene ci xolam bu amee rek yàlla dina ko def. Kon nag gën a yaatale tolluwaayu réew mi tamit, sëriñ bi du def di wax, du wax ak kilifa ci biir di ko génne ci biti. Waaye situation bu mas a agsi la ca war def na ca. Ndax 2021 seere yaa ngi fi, bu réew mi dalee jëmmama taxoon. 2024 bu élection yi jàllee ci jàmm, jëmmam ji moo tax, te kenn mësu koo xam. Kon nag mi ngi lay digal yow tamit, nga xam ni yaa jabote ñëpp, ñi nga àndal ak ñi nga àndalul, ndax ñëpp yaa leen jabote. Hadith ba dafa wax ni ragal leen yàlla waaj biirul fi tanab, mooy na ngeen rafetal ni ngeen di wute. Ndax bakkan bu ne du faatu xataa tastaru mina, balaa faatu dana jot wërsëgam. Ton lépp ci loxob yàlla la ne. Kon nag mi ngi lay dénk ñëpp, nga am ak jàmm ñëpp, tax ni Sénégal gépp yaa leen yilif. Hadith ba dafa wax ni yërëm leen ñi ci kaw suuf, kon yàlla yërëm leen. Kon sëriñ bi nee na lu sa yërmaane gën a yokk ci bindee fi, ndax jamono ji metti na ci nit ñi. Kon li ngeen war a gën a jublu mooy fexe ba réew mi am jàmm, te nit ñi seenu nekkin gën a baax. Te soo ci jubloo yàlla dana la ci defal tawfiq. Kon foofu la ñuy jeexale kàddu yi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot. Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot. لمن دخل في العبادة حمدي ومن قال فليبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سن بيغاناو بما نيو جيل نيو تك سي لوخو ديل نيان nga jotali ko ñepp ñi nga xamantene fekk na len fi. Ni tambali kaddu gi di ñaanal señ Moustapha Mbacké yalla na fi yagg lool te wër. Yalla may ko wér gu yaram gu dëgër, ndax mu mëna wéy di gindi njaboot gi.
2: di la nuyu di nuyu señ jili di nuyu señ munta mu melni suma nuyu ñooñu nuyu na ñepp ñi nga xamanteni ci njaboot ki lañ bok di la wax suñu tiss ak suñu naqar gi ñu bok ak yeen ci gannaaw bi fi kilifa gi di suñu kilifa du suñu baye ñun ñepp de do aduna ñu ñewoon bok ak yeen lool waye mu melni ni mu ko waxe sank fele mën nañ ko jall ku ne ndax taxawona ku ne defar na ay doomu adama yu bare bare bare bare te tamit taxawona yoonu murid ci fuñu ko doon xaar ci mom taxawono umma islam yépp kon niñ leen koy jalé tay non lañ ko mëna jalé suñu bop non lañ ko mëna jalé bép sénégalais non lañ ko mëna jalé bép julit aduna nak ni la tedde xam nañ ko ñun ñëpp bu amé du doon lu ñu neex ndax bu ñu sañoon mu tok gën fe yag ak ñun lool am wërgu yaram gi ndax lu mu fi doon liggéey ñëriñ la ci ñun ñëriñ la ci réew mi ñëriñ la ci wa réew mi ñëriñ la ci yoonu murid ñëriñ la woon ci diine islam bi way ñëriñ la woon ci aduna bi yëpp ndax ko defar doomu adama defar nga lepp aduna ndax doomu adama moy defarat aduna kon dañ koy ñaanal yalla fayé ko lool yépp nga xam tane jëf lu ñu rafetlu la ñaanal ko yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé té jël loxom tégg ko ci njabot gi tamit tégg lan ci yoon gog nga xamantene ci la nekkon di yoonu señ touba kon njaal gi njaalu sénégal gi yépp la xamna mbolo bi fi nekkon numu tollu waye melna ni ñepp buñu mënon ñew kon ñeppay téwando fi ndax liggey nako fi waye njaal gi ma andi sama njaalu bop la sama njaalu njabot la njaalu gouvernement bi waye njaalu état du sénégal ak njaalu peuple sénégalais la andi kon ñu ngi leen di sante di leen denk muñ di leen ñaanal yalla lepp li nga xamantene barka la ci mom top leen waye seen ñaan yi tamit fekk ci ku fu mu nekk ci barzak fiñ koy ñaanal yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa rahmatullah wa barakatuh ñu yow njitul rew mi sëriñ bi neena mi ngi lay déllo nuyo jital sant yalla mu ne waye mi ngi jital sant yalla ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam nena waye balañu la delo ngeureum dañuy gëreum serigne muntaka mom mi nga xamne moñu fi nekkal mom lañu fi nekkal mom la fi nekkal mom serigne bi ak rakam ju bax ji di serigne sidi mo serigne abdullah hat nena mo fi ñëk ñew ci tour serigne muntaka indi fi jëf yu yaatu ci ndigal joxe fi ay ndigal ci nuñu wara def liñu doon def lepp neena ci ndigal yi serigne sidi waxon ci lañ ko tek ndax serigne muntaha dafa xam serigne sidi ni mu demé ak serigne salih ak kër gi motax mom la fi ñëk yoni mu wax liñu wara def ci bis bi lepp mu ne ko kon fas nañu yene liggeyal jëfë ndigal yi nim ko santane nekkal len fi rek serigne muntaha nak moy leppam ak rakam joju di serigne sidi di jëw di ñëm ci kër gi mu ne su dundam gep dal ak talibi lay doon
4: mo sañu da ngay am kilifa ba faaw
3: neena bu sañu day am kilifa ba faaw ndax serigne cheikh bi serigne mustapha laqo mo yendong njabot gi ba ca ngon di serigne lat mi
4: xaaral ma dem serigne cheikh gis ma
3: mune xaaral ma dem serigne cheikh gis ma
4: xelam dal
3: ngir xelam dal mune waye bam demé fim teud ci lal bi bim accé dafa daldi juk njabot gep xamne ki wetlikuna
4: bañuy waxtaan
3: biñuy waxtaan
4: ma xamal ko tol yi tol yi ma nek
3: nana serigne bassir mi xamal ko tol yi mi nek
4: khat khat yam fa nekke
3: khat khat yam fa nekke
4: xamal ko deko nekki wu sama sago
3: xamal ko ne ko nekki wu fa sagom
4: khat khat rek la nek
3: ci ay khat khat rek la fa nekke won
4: mo gabo mi galan gor ci lu bari
3: makoy galan gor ci lu bari
4: waye la mu ci tek
3: mune waye serigne cheikh la mu ci tek
4: daf ma wax ni
3: daf ko wax ne ko
4: man dama yakkan nga wara ñew ci dekk bi
3: mune seigne cheikh daf ko ne dama yakkan nga wara ñew ci dekk bi
4: tok fi
3: ndax mu tane
4: mu laqona
3: neena bi seigne cheikh laqona
4: nga xamni loolu la doon wax
3: ci la xamne li la jublo wona wax
4: ndax atum ren yep dama ko dis
3: ndax atum ren yep
4: sama yaram da ko dis
3: yaramam dafa dis
4: ndax di ñaan yalla mu nefi rek
3: ndax di ñaan yalla rek seigne cheikh momay di kilifaam nefi rek waye bi mu laqona waye neena xamna ne boba lola di salon yaram
4: waye lola sopp yalla
3: neena waye lola ciobare yalla
4: yow nak
3: mune yow nak
4: no ngi lay ñaanal
3: neena serigne bi neena mi ngi lay ñaanal
4: ite ji ci def
3: ndax ite ji ga ci def
4: ite fa mu yam fa taxaway yam
3: neena fa taxaway yam
4: fa nga yam
3: fa nga yam
4: munoko wessu
3: munoko wessu
4: yabal nga fi ay ministre
3: ndax yabal nga fi ay ministre
4: premier ministre
3: yabal nga fi premier ministre
4: andak yeneeni ministre
3: ma andak yeneeni ministre
4: yabalat sa njabot ki tak ci yow
3: neena nga yabalat sa njabot ki tak ci yow
4: njabotu bop gi nga li nga xadi nga tak ci yow muy sa soxna
3: neena sa njabot bop gi tak ci yow muy sa soxna
4: mu ñewat nga jugalat
3: sa bop
4: and ak gouvernement bi yep
3: ñew tew
4: ndax dama jëlele njitum rew
3: neena ndax dafa jëlele njitum rew
4: man mi limay ñak solo lepp
3: neena waye mom mi de limay
4: ñak solo
3: limay ñak neena limi ñak solo lepp ci nim item
4: xajul ci bis
3: kon rawati nak jitum rew
4: ndax
3: bo joge rew meppe taxaw
4: bitim rew taxaw waye nak li nga taxajuk
3: neena waye nak li la taxajuk
4: dane tollu ndax amana boko deful won kenn du la mère kon day melni baye nga lo wara def rek
3: neena waye kon day melni baye nga lo wara def rek
4: ndok bala yalla suturalé
3: neena waye ndok bala yalla suturalé nak
4: ba ni mu tollu
3: nga defé ko nonu
4: ndax seigne cheikh bu yalla gërem la
3: ndax seigne cheikh ku yalla gërem la
4: seigne salih dugo tarbiya
3: seigne salih def ko tarbiya
4: def ci mom soté ko ci mom
3: neena soti ko ci mom
4: te lolou itam xamnako bi seigne bi laqo aw xel la doon doxé liñ fi def bobu ak légui
3: né ndax liñ fi def bobu ak légui
4: xawu doxa ci dund
3: da naka xajul ci dund
4: kon nak ñu ci sant yalla
3: kon nak léena lolu mom serigne bassirou ñu ci sant yalla bu baax
4: sant yalla ci serigne cheikh
3: di sant yalla ci serigne cheikh
4: way mo ngi santel yalla ci serigne cheikh
3: néna ñi ngi santel it yalla serigne cheikh
4: ndax li yalla def ci mom
3: serigne salihu def ko ci mom
4: li ci xajj njabotam
3: def nako ci ñom ñep néna lool nak dal na xélam
4: defar na len
3: jangal na len
4: terbiyelen niko rakam ju bax ci defon muy serigne mustapha fofu rek la jaar
3: momi fofé rek la jaaron
4: ndax ñom ñaar yoonu murid du len fatte
3: mukk
4: islam du len fatte mukk
3: ngir seen xam xam
4: ak
3: seen sel ak seen farlu
4: kon dal wax ci jurul muy guddu fi dal serigne muntaxa la fi nekkal
3: serigne sidi
4: di ñaan yalla rek ñu yagg fi ba fa serigne muntaxa ak serigne mustapha fete won
3: ñu fete ko fa
4: mu liggeyel len
3: jeregen jo serigne amsatou wa mu ne serigne amsatou serigne blad
4: sama xarit
3: mo ne xaritam la
4: kon di murutu ci daare njurul je
3: neena ñoo bokko nek ci daare njurul je serigne bi di len tarbiya serigne abdoulah bolé ko ak mom ak ay magam
4: serigne salih
3: ak serigne salih
4: serigne murtada nek
3: ni serigne murtada mu serigne salih tok ni serigne abdou khadir tok ni
4: serigne mukhtar jaxate
3: tok na le ak serigne abdoulah mu serigne mustapha salih
4: yo li di wax
3: ndax ndongal li di wax
4: mi di wax nak
3: ndongal li di wax nak
4: sama wayju soxna momi
3: moy sen kilifa ñom ñep
4: mom ak ci kër gi
3: neena mom ak ci kër gi
4: wa
3: nak jek mom la fetel ak rakam di soxna mam bu sa mbacke ak soxna mam fatih neena ñoo ñoo sekk kër gi ñi soxna yu tedd neena ñoo leen mag ñoo war na tok fi kon nak jerejeuf neena mi ngi ñaan yalla def na tang ci rew mi
4: jam rek fi am nak
3: neena jam rek yam ci rew mi ci lemu jortum wajurum ni la ko jele won seigne blat ñene ci seigne abdallah la ko jele won wajur seigne am satou mi mo da wax lolum neen bu ko defé ñi jitel islam ñepp dañ doon ben seen liggey yomb ñi jité rew mi itam dañ doon ben seen liggey yomb mune waye lolou nak ci barkep seigne muntaha la koy ñaané néna ndax lepp liko war lepp mi ngoy def ci sayir ak batine jere gen jeuf
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi bokk talibé yi sen mbokum bi li sen mbokum talibé muxtar kam cheikh salih mo ñu wacce émission yété di len nuyo ko siar tam len nuyo bek siar bi ki cheikh mohammedul muntaka yalla nako yalla yagal te wëral ko di ci te ngebotu serigne touba gep way delu wa di nuyo cheikh abdou samad ibn cheikh shaibou di ko siaré bu baax tay siaré te spectateur yépp ci émission yété bokk yi nañ xamné ay téggine ñu nan ko ab yar mba ñu nako ak talubé lu reey la ta moy lepp dooma adama cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ma wax ci téré bi ñu wax nahju qada'il haji ne ku bëgg top yalla tajaro ko ci ay teggin top sunna tajaro ko ci ay teggin do am ci la ngay top la nga bëgg teggin momu nak moy ngeen ji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeen ji lu nit ki denc ci alakhirah ko yi askan la ci yow tiranga nan la ya bax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu mi jaar teggin moy jegeñal ab xol aljanna bu ëlëgë de tabbi aljanna da koy yomb tegginay waral sa dekkendo ñepp kene ko nan la kene ko nek nan la sun dom ji ya bax waye tegginay taxitam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk tegginay waral say dekkendo ñepp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dekkendo ju bax ñu lay ñaanal aw yu kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko amitam sa bop nga koy def waye ko ko ñakitam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax cheikhul khadim moone iz kullu man bi ghayrihi ramat tibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wa huwa fi ad-darayn khayru kanzin wa khayru ma i'tazza bihi dhu 'izzin li'annahu al-munawwiru al-janani kama yuqarribu ila al-jinani wa yujibu al-mabha lada al-jirani kama yuba'idu 'an an-nirani kon tegina ngok di waral yi yep di fegal nit ki sawara waye di tabal nit ki aljanna di waral ñepp do moko ñepp safoko kon ay teggin moy liggey ci ñaari mbir ki ñu xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggin day dal di mëna bokku ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bép di amé ndax téggir ya mo koy sang sutura te fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye téggi nako sang sutura ba mi niro ko xamné ku bax la buñ adapté ko comme ku bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk teggin rek ko sang sutura kon teggin amal na njariñ ku ñu xamul teggin amal na njariñ ku jangul teggin amal na njariñ borom askan wu ñu xamul lo lepp teggin da koy sang sutura ba de su ko xam ci mom lolay jariñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko teggin di jariñ bokk yi koko teggin daf koy jeriñ muy ko xamne kinaaw ken lajtewul ciosanam ken lajtewul aw askanam ken sik sakewul ab xam xamam koko teggin daf koy jeriñ neko dana la jox ak texe loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamul xame dana la fay koko lol lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy faye moy day bok ci societe bi ki am xam

0: kon nak lolou moy li ci ne ba election yi accès témine limi wax mbolo fekke nako ci jotaay biñu tok luko nit wax niko ñaanalal diw mune man dal limay ñaan moy ki fi ne genn rew mi ak jamm te yalla suñu borom tan ki gën ci rew mi mu tek ko fi kon nak war nga sant yalla bax president ci lolu waw day melni lolu ñepp deg nañ ko kon lolu accégul li ci dess moy gor gorlu ta xamni njit dafa metti ndax ku jabote ñepp lu ne dana ne ci bir faaw nga meuna muñ faaw nga am tolérance faaw nga meuna djegalé faaw nga meuna suturalé kon lim lay digal nga gëna wëy ci lolu te ubil sey buntu ñepp mi lay denk njabot gep njabot gi suko waxé moy sénégal gi nga xamni ñepp ya leen yilif rawati na kër diiné yi yépp mi ngi la koy denk lo fa def rek mom mi nga ko defal njabotu bopam gi nak nga xamni mo leen yilif ku ci jaxlé ci mom lay ñew mom itam mi ngi lay denk ñepp nga bëgg na bayyi xel ñepp boko défé rek xolam dana sédd ci yow te bu xolam séddé ci yow da nga am dam ci sa mandat bi lolou amu ci siki sak mu waxal la amul solo waye limu yene ci xolam bu amé rek yalla dana ko def kon nak gëna yaatalé tollu way rew mi timit serigne bi du def di wax du wax ak kilifa ci bir diko genn ci biti waye situation bu massa aksi la ca war def na ca ndax 2021 séré yaangi fi bu rew mi dalé jëm ma taxone 2024 bu élection yi jallé ci jamm jëmam ji motax te kenn mësu ko xam kon nak mi ngi lay digal yow tamit nga xamni ya jabote ñepp ñi nga andal ak ñi nga andalul ndax ñepp ya leen jabote hadith ba dafa wax ni ragal leen yalla wajbiru fi tarab moy na ngeen rafetal ni ngeen di wuté ndax bakkan bu ne du faatu hatta tastaru minna bala faatu dana jot wërsegum ton lepp ci loxob yalla la ne kon nak mi ngi lay denk ñep nga am ak jamm ñep tax ni senegal gep yalla ni yilif hadith ba dafa wax ni yeureum len ñi ci kaw suuf kon yalla yeureum len kon serigne bi neena lu sa yermane gëna yok ci bindé fi ndax jamono ji metti ci nit ñi kon li ngeen wara gëna jublu moy fexé ba réew mi am jamm té nit ñi seenu nekkin gëna bax té zo ci jublo yalla dana la ci defal tawfiq kon fofu lañu jéxalé kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot
2: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سن بي غناو بما نيو جيل نيو غتك سلوخو di

0: ñaan nga jotaliko ñepp ñi nga xamantene fekk na len fi yi tambale kaddu gi di ñaanal señ muntaha mbake yalna fi yag lool te wër yalla may ko wër gu yaram gu deugër ndax mu mëna wey di gindi njabot gi di la nuyu di nuyu señ jili di nuyu señ muntaha mu melni suma nuyu ñooñu nuyu na ñepp ñi nga xamantene ci njabot gi lañ bokk di la wax suñu tiss ak suñu naqar gi ñu bokk ak yeen ci gannaaw bi fi kilifa gi di suñu kilifa du suñu bay ñun ñepp de do aduna ñu ñewoon bokk ak yeen lool waye mu melni ni mu ko waxe sank fele mën nañ ko jaal ku ne ndax taxawona ku ne defar na ay doomu adama yu bare bare bare bare té tamit taxawona yoonu murid ci fuñu ko doon xaar ci mom taxawona non umma islam yépp kon niñu leen koy jaalé tay non lañ ko mëna jaalé suñu bop non lañ ko mëna jaalé bép sénégalais non lañ ko mëna jaalé bép julit aduna nak ni la tëddé xam nañ ko ñun ñëpp bu amé du doon lu ñu neex ndax bu ñu sañoon mu tok gën fe yag ak ñun lool am wërgu yaram gi ndax lu mu fi doon liggéey ñëriñ la ci ñun ñëriñ la ci réew mi ñëriñ la ci wa réew mi ñëriñ la ci yoonu murid ñëriñ la woon ci diine islam bi yëpp waaye ñëriñ la woon ci aduna bi yëpp ndax ko defar doomu aadama defar nga lépp aduna ndax doomu aadama mooy defaraat aduna kon dañu koy ñaanal yalla fayé ko lool yépp nga xamantene ay jëf lu ñu rafetlu la ñaanal ko yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé té jël loxom tek ko ci njabot gi tamit tek lan ci yoon gog nga xamantene ci la nekkon di yoonu Seigne Touba kon njaal gi njaalu Sénégal gi yépp la xamna mbolo bi fi nekkon numu tollu waye melna ni ñepp buñu mënon ñew kon ñeppay téwando fi ndax liggéey nako fi waye njaal gi ma andi sama njaalu bop la sama njaalu njabot la njaalu gouvernement bi waye njaalu état du Sénégal ak njaalu peuple sénégalais la andi kon ñu ngi leen di sante di leen denk muñ di leen ñaanal yalla lepp li nga xamantene barka la ci mom top leen waye seen ñaan yi tamit fekk ci fu mu nekk ci barzakh fiñ koy ñaanal yalla xaariku aljana gu gëna kawé assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa rahmatullahi wa barakatuh ñu yow njitul rew mi sëriñ bi neena mi ngi lay delo nuyo jital sant yalla mu ne waye mi ngi jital sant yalla ak julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam neena waye bala ñu la delo ngeureum dañuy gëreum Serigne Muntaha mom mi nga xamne moñu fi nekkal mom lañu fi nekkal mom la fi nekkal mom serigne bi ak rakam ju bax ji di serigne sidi mu serigne abdullah hat neena mo fi ñëk ñew ci tour serigne muntaha indi fi jëf yu yaatu ci ndigal joxe fi ay ndigal ci nu ñu wara def li ñu doon def lepp neena ci ndigal yi serigne sidi waxon ci lañ ko tek ndax serigne muntaha dafa xam serigne sidi ni mu demee ak serigne saleh ak kër gi motax mom la fi ñëk yoni mu wax li ñu wara def ci bis bi lepp mu ne ko kon fas nañu yene liggeyel jëfé ndigal yi lim ko santane nekkal len fi rek serigne muntaha nak moy leppam ak rakam joju di serigne sidi di jëw di ñëm ci kër gi mu ne su dundam gep dal ak talibé lay doon
2: mo sañu dañ am kilifa ba faaw
1: neena bu sañu day am kilifa ba faaw
2: ndax serigne cheikh
1: ndax serigne cheikh bi serigne mustapha lako
2: yendong njabot gi ba ca ngone
1: mo yendong njabot gi ba ca ngone
2: serigne lat mi
1: di serigne lat mi
2: xaaral ma dem serigne cheikh gisma
1: mune mune xaaral ma dem serigne cheikh gisma
2: xelam dal
1: ngir xelam dal
2: bama deme
1: mune waye bam deme
2: fim teud ci lal
1: fim teud ci lal bi bim accé dafa dal di juk
2: njabot gep xamni ki wetliku na
1: njabot gep xamni ki wetliku na
2: biñuy waxtaan
1: biñuy waxtaan
2: ma xamal ko tooli ma nek
1: nana serigne bassirou mi xamal ko tooli im nek
2: khat
1: yam fa nekke
2: xamal ko deku nekki wu sama sagom
1: xamal ko ne ko nekki wu fa sagom
2: khat rek la nek
1: ci ay khat rek la fa nekke won
2: mo ga mo ngi galan koor ci lu bari
1: makoy galan koor ci lu bari
2: waye lamu ci tek
1: mune waye serigne cheikh lamu ci tek
2: daf ma wax ni
1: daf ko wax ne ko
2: man dama yakane daga wara ñew ci dekk bi
1: mune serigne cheikh daf ko ne dama yakane daga wara ñew ci dekk bi
2: tok fi
1: ndax mu tané
2: mu laqoon nak
1: néna bi serigne cheikh laqoon nak
2: la xamné loolu doon wax
1: ci la xamné li la djublo won wax
2: ndax atum ren yépp dama ko diss
1: ndax atum ren yépp
2: sama yaram dako diss
1: yaramam dafa diss
2: ndax di ñaan yalla mu nefi rek
1: ndax di ñaan yalla rek serigne cheikh momay di kilifa am nefi rek waye bi mu laqoon nak
2: xamné loolu la dissalon sama yaram
1: waye néna xamna né boba loolu la dissalon yaramam
2: ay loolu soob yalla
1: néna waye loolu lay ciobalé yalla
2: yow nak
1: mo né yow nak
2: nena
1: serigne bi nana mi ngi lay ñaanal
2: ité ji ci def
1: ndax ité ji ga ci def
2: ité fa mu yam fa taxaway yam
1: nena fa taxaway yam
2: fa nga yam
1: fa nga yam
2: mënoko wessu
1: mënoko wessu
2: yabal nga fi ay ministre
1: ndax yabal nga fi ay ministre
2: premier ministre
1: yabal nga fi premier ministre
2: and ak yeneeni ministre
1: ma and ak yeneeni ministre
2: nga yabal yabalat sa njabot ki tak ci yow
1: nena nga yabalat sa njabot ki tak ci yow neena sa njabot bop gi tak ci yow muy sa soxna mu ñewaat nga jugalat sa bop and ak gouvernement bi yep ñew tew
2: ndax dama jëlele njitum rew
1: ndax dafa jëlele njitum rew
2: man mi limay ñak solo lepp
1: neena waye mom mi de
2: limay ñak solo
1: limay ñak neena limay ñak solo lepp ci nim item xajul ci bis
2: kon nga rawati ne njitum rew
1: kon rawati nak njitum rew
2: ndax bo joge rew mepp taxaw
1: ndax bo joge rew mepp taxaw
2: bitim rew taxaw
1: bitim rew taxaw
2: waye nak lila taxaju
1: neena waye nak lila taxaju
2: dane tollu ndax amana boko deful won kenn dula mere kon day melni baye nga lo wara def rek
1: neena waye kon day melni baye nga lo wara def rek
2: ndok bala yalla suturalé
1: neena waye ndok bala yalla suturalé nak
2: ba ni mu tollu nga
1: defé ko nonu
2: ndax seigne cheikh ko yalla gërem la
1: ndax seigne cheikh ko yalla gërem la
2: seigne salih dugo tarbiya
1: seigne salih def ko tarbiya
2: def ci mom soté ko ci mom
1: néna soti ko ci mom
2: té loolu itam xam nako bi seigne bi laqo aw xel la doon doxé liñ fi def bobak légui
1: né ndax liñ fi def bobak légui
2: xawu doxé ci dundu
1: da naka xajul ci dundu
2: kon nak ñu ci sant yalla
1: kon nak leena lolu mom serigne bassirou mi ci sant yalla bu baax
2: sant yalla ci serigne cheikh
1: di sant yalla ci serigne cheikh
2: way mo ngi sant le yalla ci serigne cheikh
1: neena ñi ngi sant le yalla serigne cheikh
2: ndax li yalla def ci mom serigne salih def ko ci mom li ci xat ci njabotam def nako ci ñom ñep lool nak dal na suñu xel
1: neena lool nak dal na xelam
2: defar na leen
1: jangal
2: na leen
1: terbiyelen
2: niko rakkat bu baax ci defoon muy serigne mustapha momi
1: fofé rek la jaaroon ndax ñom ñaar yoonu murid di len fatte mukk
2: islam
1: du len fatte mukk
2: seen xam xam
1: ngir seen xam xam ak seenu sel ak seenu farlu
2: kon dal wax ci jurul muy guddu
1: neena kon dal wax ci jurul muy guddu
2: fi dal serigne muntaha la fi nekkal
1: neena fi dal serigne muntaha la fi nekkal
2: serigne sidi di ñaan yalla rek ñu yagg fi fofu serigne cheikh ak serigne mustapha fete won
1: ba fa rek fa ko serigne muntaha serigne cheikh ak serigne mustapha fete won
2: ñu fete ma fa
1: ñu fete ko fa
2: mu
1: liggeyel len jeregen jeuf serigne amsatou wa mu ne serigne amsatou serigne blad
2: sama xarit
1: mo ne xaritam la
2: kon di murutu ci daare njurul je
1: neena ñoo bokko nek ci daare njurul je serigne bi di len tarbiya serigne blad bolé ko ak mom ak ay magam
2: serigne salih
1: ak serigne salih
2: serigne murtada nek
1: serigne murtada mu serigne salih tok ni
2: Serigne Abdou Khadir tok ni Serigne Mokhtar Diakhaté tok na le ak Serigne Abdoulane Serigne Moustapha Salim
1: yow yi di wax
2: ndax ndongal yi di wax
1: yow mi di wax nak
2: hmm ndongal yi di wax nak
1: sa wayjur soxna momi
2: ah sama wayjur soxna momi
1: moy sun kilifa ñom ñep
2: neena moy seen kilifa ñom ñep
1: mom ak ci kër gi
2: neena mom ak ci kër gi waaw mom naka jek mom la fétel
1: neena
2: naka jek mom la fétel ak rakam di ak soxna mam fatou ñu
1: dal lañu sékkal kër gi
2: néna ñoo ñoo sékk kër gi
1: yu tedd
2: yu soxna yu tedd
1: ñoo mag
2: néna ñoo leen mag
1: ñoo wara tok fi
2: ñoo wara tok fi kon nak jërëjëf
1: ñaan yalla def na tang ci réew mi
2: néna mi ngi ñaan yalla def na tang ci réew mi
1: jamm rek fi am nak
2: néna jamm rek yam ci réew mi ci limu jortu
1: wajuru mi la ko jëlé won Serigne Blat
2: néna ci Serigne Blat la ko jëlé won wajuru Serigne Satou mi mo da wax lolum néna di rafet jortu ci réew mi baax réew mi nat xol yi nat bu ko defé
1: ñi nek ñi jité l'islam dañ doon ben
2: ñi jité l'islam ñepp dañ doon ben
1: seen
2: liggéey yomb ñi jité réew mi itam dañ doon ben seen liggéey yomb mune waye lool nak ci barkep seigne muntaha la koy ñaané néna ndax lepp liko war lepp mi ngi koy def ci sayir ak batin
3: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot. Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.

0: ஏற்றமன் பியற்றால் அக்குமஹா மினசயாதீன் ஃபஷுக்ரியா அஸ்மா வஜ்ஜது ஷுக்ரியா இலா ரஹ்மான் அல் மலிக் ரஹீம்
1: அவுஸ் பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي طالبي نونغي لين دي نيو تدي لين زيارة دي جيتال كي نيو بي اك زيار بي كليفا يون وي Cheikh Mohamadul Muntaka di ñaan sun borom debbu ko katan dolli ak wërëm te yokku ay fanam ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam barakat Cheikhul Khadim tam anduko ak talibé yeb di ziaré bu baaxa baax jawri ñi barab bi di Serigne Abdou Samat di ñaan sun borom wannu kimanu guddu fan ci jëmmam ba limu yene liggey ci yoon wi mu def ci lu kawé ndortam tam and ak ko fekke ak ko tal bi jahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziaré mbollem bokk yi nek ci barab bi ci yu fasantiko te ñom ñep seen yitté rek di luy yaatal njangalem sëriñ bi luy tax sunu yitté gëna kawé luy tax nu gëna soñu luy tax nu gëna sawar luy tax sun pass pass di gëna dëgër ñu ngi ñaanal ñëpp yermane sun borom ak ngeegëlam di del ci waat rek ci jotaay bi nga xamanteni ni baaxo nañ ko sekk ak yeen ci barab bi di asamadiya ci jotaay bi tuddu al irada nu jeglu bu baakha bax bokk yi ci tuxal geñ ko tuxal ci waxtu wam daan amé muy 11h ci beccëk andi ko ci waxtu wi di 15h muy 3h jublu way bi itam moy bëgg gëna yaatu bëgg yi itam bokk yi ko sekkal gëna am ak jot ci man koy suivre bëgg itam mbolem ñi mu concerné té ñu am ci ay xalaat yu ko yok ab tar diko yok ak njariñ di nu dimbali ci jotaay bi itam bokku na ci tax nu wacce ko moy bëgg rek ñepp kenn ku nekk gis ci sa bop waye nu xamni nak du sun alal liggéeyub Serigne Touba la liggéeyub yoon wi la nu am ci ay tollu way diko partager ak yeen té bëgg kenn ku nekk di ci joyal ay xalaatam ñu diko bokk diko jariño ba taxna numéro bi nga xamanteni ni mom lañ ci afficher buñ démé ba ci kanam dañ ko ubbi ngir bokk yi ku ci am ay xalaat yo ci bëgga dolli ci liñ doon wax wala ab jubbanti no ngi lay talal loxo insha Allah tabarak wa taala tay nak sunu bindu tay ñu jëme ko ci waxtane kenn ci yoon wi waxtane itam kenn ci njabotu sëriñ bi waxtane jëm jo xamanteni ni boko waxtane nga sharia ak sunna jëm jo xamanteni ni buñ tuddé batu istiqama sa xel dem ci mom su fekke xam nga ko tamen ko muy jëm jo xamanteni ni dundu gu am solo la dundu gu barkel la dundu te lepp mu tek tankam rek ca fa nga xamanteni ni fofa la wajur wi tegon tankam muy cheikhuna cheikh ahmadul khadim waxtane ak dundam nak jublu way bi du tiagene nit ñi dañ ko fatte ñu diko fatale dedet du tiagene itam dafa amut waccu way ci nit ñi tax nu bëgg nit ñi am fuñ ko tek dedet waye dafa am ay qualité yu ne ci mom yo xamanteni ni jamono soxla nako da may taxaway yu mu don taxaw yo xamanteni ni jamono taxaw soxla nako amuit fu mu fete won njabot gi fo xamni njabot gi duñ dañ di soxla ku len fa fete ba legi ñu jangé ci seen biir itam aw dundin bo xamanteni ni njabot yépp soxla nañ ko kon fatali seenu dund nafar la aw bind bo xamanteni ni dañ koy bok ak ñu ko dundon muy mak ñi nga xamanteni doon nañ ko farakante ñu fatalante ak mom ndaw yi nga xamanteni ni gannaawum lañ ñew ñu jangé ci mom lo xamanteni ni danañ ko mëna yalfando dana leen mëna wétali ci seenu dund bañu dund lundu gam jari jëm joji nak moy Cheikh Abdul Khadir don kenn ci tak ndeeri Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim bokku itam ci ñu toge ab jotaayam di ko xamanteni ni ku reey ab responsabilité la ci diir bimu fi nek ci jamono kon jotaay bu am solo la bo xamanteni ni matna baye xel bu baakha baax ndax li ci nek ci ay bind yuy fatali nit tafazakir inna fa'ati dhikra yonent bi sallallahu alaihi wasallam la sun borom waxon ni ko jotulil fatulil su fekke fatte fatali dana am jariñ waye fatali dana am jariñ ci xol bu ragal yalla fatali itam dana am jariñ ci ñu xamul motax seigne Moussa ka doon wax ni amana bus de yete ken detu nelaw ba yando yete gi nak wetu wut waxtane mak ñu bax ñi fi nekkon seen dundu gu barkel ga lolu dana mëna tax dundu gi nu sun borom sarax ak neew mu bari dir biñ fi sax danañ mëna copier ci ñom ba bu sun borom dogale ñuy delu fa mom sunum xel dana dal sunu yaakar dana gëna fédeliku sunu yort dana gëna rafet loli rek moy jublu way bi ci fatlanté ak bokk yi yëm ji nga xamanteni ni moy Serigne Abdul Khadir ibn Cheikhul Khadim mom nak mi ngi bokk ci askanu mbusobe fofu la wajuramu jigen dekk lol itam buñ ko waxé xelum nit ñi dana am fu mu daw jëm ndax askan lañu wu sel wo xamanteni ni ñu ngi leen xam ci ngor ak diiné mané suna waxtane diiné Sénégal té tuddo leen mané suna waxtane ngorit ci biir réew mi té tuddo leen ndax kenn musuleena seen ci lu yalla téré musuñu la jël kenn itam ci alalam té derub gorit du yaqo fi ñoom te jariñ nañ ñañu tollolon jamono jariñ it ño xamanteni ni ñew nañ jamono seen gannaaw ndax seen taxaway ci xam xam muy taxaway bu am solo te bokk yi walaf day wax ni kenn mënta niru bokk jambur kenn ku nekk ay bokkam lay niru kon jëm ji bu ñem bakke ak mbusobe ño ko meññ ni mu mel rek la wara mëna mel bokku yi nu wara jàngé ci digënté yoy yi mu bokku ci ni doom dañ koy tànnal wajur bokku yi ku bëgg am doom ju baax na nga bàyyi xel bu baaxa baaxa baax jigéen ja nga bëgg a seqal njaboot bokk yi ku bëgg am doom ju baax na nga bàyyi xel bu baaxa baax itam ku góor ki nga bëgg a seqal njaboot moo tax wala fii di wax ni ku la càmmiñam neexut pour jëlub jigéenam moom day fa tabaarakallah càmmiñ yu ràññi ku la am waa juróomu jigéen càmmiñ yu ràññee ko ràññi ku la am ndax bàyyi ba leen jaboote day borom yitte ju kawe la nit ku farlu la nit ko amone ak djublu la tam jaral ko ku gem yalla te wetal ko ku doylo sun borom tawakkilu ci mom ndax mom day wax nañ ni bokko na ci li tax mu yeexa samp keur muni da don ñaan boromam bëgg mu may ko dom jum am mu don wali manu am nomination ci nguru sun borom gi té lolou yalla lay soop mu def ko ci ciobarem bu ko sun borom nangulé nak la dora samp keur kon mom ay nijaayam ñepp am nañu ciir ci nguru sun borom gi sun borom leen ko sédde ci ciobarem tabarakallasi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir yalla mi mom lepp te man lepp mo jefandiko ciobarem ci askan wo wi noni ñu mel loli nak daf ni orienté ci nu ñame tann aw jiwu dañ koy tann lolu feyna ci askan yi nga xamanteni ni mom la serigne bi de po ndax bokk yu juri dom ñepp bax yombut té jamono ji la gëna jafé nak ndax sun jigenu dem bokku ñu ak sun jigenu tay sun goru dem bi tam bokku ñu ak sun gori tay yalla nak gën ta bax ci dem waye fañ doon jaar sun borom ba am lim am buñ fa nango jaar sun borom mu jaar ak nun fofé mu daan jaar bok yoyé wessu inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon jamono soppiko nun no soppiko soppiko amé nak sun borom namu adawo doxale ko ak nun lolo daf koy soppi motax waxtane mag ñu bax ndax ñu jema roy ci ñom te buñu royé ci ñom delu wat ci sunu demb te buñu delo sun demb rek am resultat mom wajurum wu jigen mi ngi tuddu soxna aminta busso soxna aminta busso di setu balla aïssa ndax aïssa balla di domi mam balla aïssa mo jur kanni mbake lañ jox señ busso be mo am ci soxna aminta kanni ak señ masamba ak señ mbake ñi njabot gu barkel go xamanteni ni bayiko nañ fañ wara bayiko jaarale nañ leen fañ leen wara jaarale yar nañ leen itam bañu mat sekk lañu doon fortatuñ xam forta tuñ soxna kon danañ yaakar ci ñom meññat mu jéggi dayo mu yéme mo xamanteni ni fañ ko doon fokk ëpp nako soxna aminta kanni momi ginnaw geejgi sëriñ bi ñibbusé la ñew ci loxoy Cheikhul Khadim doon bokkam mu ko jégué muy doomi nijaayam té wala fi dañ dan wax ni boy jël soxna xol ko ci ñetti barab yi su fekke lu bax nga bëgg moy delu ci sa biir neegum nday wala nga dem ci sa neegu bay ñoña so ci amé dom sa bop nga jur motax bo gisé Seyd Abdou Khadir ci gi xol Seyd Touba da nga xam bu baaxa bax lima lay wax wala nga dem ci xamé ju yag ja nga xamanteni ni do len laaj te duñ la laajte dara ngeen bokku way eppo len ngor eppo len diiné so ci jëlé sam nawlé nga jël loolu itam sab naw li nga jur loolu itam boko xolé ci biir serigne bi yi nga xamanteni ni xeyna bokku gu jégué lool fessut ci seeni digënté wajur ak ñom waye nawlanté ci ngor ak diiné taxna ñu jaxaso seeni dérèt bay tak ndeer genn ci da nga gis ni ñi ëpp ñu leen ngor ëpp ñu leen diiné ñetti barab yoy rek la mag ñi tabaxé seeni kër non nak jamono andil nañu ben bo xamanteni ni loonu dal mo nu ko tek moy ko xamanteni ni mëne su ko présenter ci genn wet muy yow rek ya ko xam té loolu la cheikh mohammedul murtada daan wax ni li yees ci goor moy tak jigen jo xamanteni ni tak jigen ba paré wolbeuti ko doonu geewalam tak jigen ba paré wolbeuti ko doonu geewalam moy ki nga tak askan wi ngi ko indi yow kep ya ko ci xam sa bokk yep ken xamu ci ay bokkam ba man ci wax dara moy sa yo ande ak mom ñew ci bokk yi yoway présenté ndax bo noppé ken du ko xam boko nak ñaare dana indale ay jikko dana transféré itam say mbot gënde ko ci biti lo waxtaan ak mom mu yobbu ko ci ay bokkam ñu waxtaané ko mu siiw dana la indil itam lo xamu dana la indil jikko yu bes yo xamanteni di taxewut won ci sa njabot ndax bang cey dugg say bokk dañ na la bu ci dugg ndax ñak ga xam ak ñak ga min te bëgguñu ku leen rax momit ay bokkam dañ na ko bu ci dugg ndax ñak giñ la ñak xam waye yeen ñaar ñu dëgeer bop formé ab foyer lu leer man na ca bañu juddo mom nak fa tabarakallah ci askan wi nga xamanteni ni seen lepp serigne bi la fofu la bayiko mu bok ci ay taxaway yo xamanteni ni nit warna ko bayyi xel moy kula gën wajuru jigen mo la gën ala kulli halin ndax taxaway wajuru jigen da fay feñ ci dunduk njabot daf cey jeexital bu baax baax am ko don laj cheikh mohammed lamine bara mom seigne touba ko leggeyum nday ak ñaanuk wali yu ci gën seigne bara niko ku ndayam leggeyut du tassé wali bam diko ñaanal ku ndayam leggeyut du tassé wali bam diko ñaanal kon taxaway wajuru jigen da fay feñ ci njabot yalla nta nak jigen ñi xam ko ba jamono yañ cey nek ñu man ko jox yitte ñu kawé ak pass pass ba la cey bayiko mana don luñu wané waye ñak ga xam taxna seenu ngelben da fay doy war ba li jëk feñ ci ñom ñaare leg leg man na baña mel nañ ko soxla te façon njomte yu sew yoy rek mo koy war te damay wax ni neeg bob yi muy neegu sey lay tax mu am njariñ moy nga duggé ci pass pass ak xol bu sel ak yene ju rafet ak sakku ngeureumal yalla ndax ak jaamu la mi ngi melni ngay tok di photo rek te solo mbubu ba photo bi ñu photo la ba paré nga nan dama bëggoon sol mbubu banen photo ngay solat mbubu waye bi photo mom do ci sol mbubu lolo tax Cheikh Abdoulaye waxon ni ñaar ñu sekk lenn te lu ci sik ñu jëñ ko ka ca dess kañ koy jëñ warna gor gor te doom lu ci sik nday jël ñi jël sunu jigen nak li seen jafé jafé moy dañuy magat doora sey dañuy dem ba passé njurum doom doora futti ku nak ni légui kët ginnaw sama bëti tour na fi mënatuma jog jëm fenn boy boma gor gor fekk lay yaqku yaqku nu ba paré muy doom ya la leen di dal dal na leen ba pare motax ñuy sonu ci yarub jigen ak jangal ko ndax bo yare jigen ab nation nga préparer bo yare benn goor dong nga préparer ndax jigen moy yar wali yok khutbu sama nak yonent ak ñepp ci yam seen juroom ñaari at yu jëk mom ci loxoy jigen yi dong lañuy nek loxoy yoy yi ñu ñuy nek nak bu loxoy selut man na indi galankor bo xamanteni ni kenn du ko safara ndax galankor biir lay doon bo xamanteni ni ne su ko waxtane ci mpench man nañ la ko neubit ba nga sango soof te do ko xam waye dom mom lu ci sik nday ja xamna ko xamna fam ko topé kon matna baye xel bu baakha bax soxna amine tek nekkon na ceyen jollof fala ab tawum feñe muy soxna maymuna al kubra bintu shaykhul khadim soxna khadid wax nañ ni fofa la feñe amna ñu wax ni daru alimul khabir la feñe amna ñu wax ni ceyen jollof la feñe seigne abdul qadir mom daru alimul khabir la feñe werante amu ci ñi wax ni bokku na ci farlu yi soxna aminta muy bis bo xamanteni ni ni digeunte takusan ak timis lako señ bi jox pep niko ab reer la akum gat mu war ci a joxe reer te bobu bokku yi machine xewut loy am ci fepp wow yi sa dole mo la koy may moy sokk ak wal yenen ya ci top do ci a top yi wax ni bi serigne bi di dem ca jakka ja di julli timis mi ngi romb soxna minta dugub ji mu sebati ko ba racc ko yor ab ser tim ko diko upp beug mu fendi bam def ko sunguf bokki lolou boko beggon tay ci jamono ji dana doy war lol te do ko am ay ne nak ko serigne bi rombe daniko aminta li fi nek da yang koy waxale koy waxale bokki bi khadril kad taksibul maali kam talayal ni nga nango sonne te yalla tax non ngay xamé ni yaangi faggu ay daraja yu kawé ci sun borom tarumul majda wa tanamu laylan qad at'amta nafsaka fil muhali yaangi bëgg teranga bëgg daraja yu kawé ba paré do xépi ndax ay nalaw bëggalu la jom bokk yi mag ñi liñu yor dañ ko jënd ba mu jar te jëndinu wessul xol bu nangu ak yitte ju kawé ak ciir yu sawar ndax dara ji kat bu la jarlu dara do ci am dara ba defo ci sa dara do ci am dara ñom nak dara ji jaralol na len dara bañ defon ci seen dara motax ñu am ci lu ni gañu ñu gis ni ginaaw bi la len seyñ bi jele fofu ci ceyen jollof yobul len daru alimul khabir fofé la cheikh abdul khadir feñe jamono ci 1914 muy ginaaw bu seyñ bi démé ndiarém ci baqatul mubaraka ba am ñaari at la cheikh abdul khadir feñ ci daru alimul khabir biñ koy joxu tour borom darul mu'ti la serigne bi yabal ngir mu jox ko aw tour waye daf ko xamal ni ko yoon wi man na birej manam du joge jaarim rek jawale daru alimul khabir manam fu mu yene jamm na fa wacc ñoña gis ko moniko ba ngay koy joxe tour ba bi ngay delsi wat ndiarem ko fi gis ñu jéggal ko dara jey gango gi di ñew mom la ko xamanteni ni bañ lay joxe aw tour ak bañ la joxe tour ba paré di wañiko kuñ fi jéggal mu am kuñ fi dajel mu am jéggaluk sun borom lolu may gu reey la yalla la soob nak ndax ngeenel ci loxom la nek yu'tihi man yasha ko ko sop la koy jox wutaluko yenn critère nak daf koy sop rek mu def ko ci yow lolou moko sop ci jëm ji kon dañuy gis ni mom kat buntu bi yermane la bu sun borom ubbi ci bir seigne touba andil ko wa rewmi non nak gemign gi ñu yalla jox moy bal no xam nit mo wannu gannaaw boko defé kenn ku ne di reccu nan suma xamone ni ni la démé kon ma am ci nangam lolu dal nañu bare bare ci nit yalla yu bare li cheikh ahmed tidiane al maktoum di wax ni senegal da naqare dundé té néxa dé da naqare dundé senegal mom pour ñom ku fi dundu baxo waye bo wone gannaaw rek ñu daal day def waliyu wax say bax bax waye bi nga fi dundu mom duñ nangu ben yoon salen jafé jafé bo xamanteni ni sun borom mo ñuko natto waye jëm jo xamanteni ni bi mi ñew jamono ñukoy jox aw tour o gis kay joxe tour wa am bo wagn ko it ko gis amuk jegal jëm jojé ko ko fexé ba am jaajeufum sa ayo fayuna ku fexé itam ba jonjok mom ci dara lu ngeen jëflante war nga rafet ndort bu baax baax mo xam da wax nga wax deloko wala da doon jëf lu nga jëf ci wala gannaawam ngay jema taxaw ngir dabu ngeureumam ndax lillahi khawmun isa halaw bi mansilatin halat an-nada wa halat al-jaw anwar cheikh abdou khadir mom yi nga koy gëmé sun borom amna ci nit ño xamanteni ni sauf sun wacc ni ndoxum taw di soppé sauf ci nawet non lañuy soppé sauf sa ci leeru yalla ak ak barké muni lillahi khawmun idha halaw bi mansilatin halat an-nada wa halat al-jaw anwar tastaqhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum li biqa'i lahi amtar bok ak ñom jamono rek sens la bok ak ñom jamono sens la tek leen beut seen leen sens bu reey reey la bok ak ñom aw ñam sens la bu reey reey bok ak ñom jotaay sens la ulaika alqawm la yasqa jalisuhum ndax cër bu reey biñ am ci sun borom taxna yermane ji ñi ëmbu jëme ko ci binde fi mëne su ko xayma mom sun borom boole won nako ci ñooñu bi mu maté dal jàng itam fofu la tambalé ci Seyñ Ndam ci Daru Alim al-Khabir Abdir seen wajur ñibbi ci yermane sunu borom delu wat ñu nek ci loxoy ki mak ki njabot gi di Cheikh Muhammadul Mustafa yu yobulu ko gede ci nijaayam Serigne Bakay Bousso ngir li war ci mom ci am jang ak ko biar mu saytu ko kenn ko ne itam xam Serigne Mbacke limu doon ci Serigne bi ak fimu ko fete won ak ni ko Serigne bi doylo won ak yi nga xamanteni ni mom la Serigne bi doon wek ci mom nga xamanteni ni demé won na ci Serigne bi no xamanteni ni bo doon lemi baram do bari lolem taxaway ndax fonk gu ko fonk Serigne bi fonk ak itam liggey bo xamanteni ni señ bi doon ko liggeelo ci walu xam xam waye itam nak cërup aada ba nga xamanteni ni dañ ko bok te señ bi japp ko lol ndax señ Bakay momi amna fi jamono kërëm jommi moy kër ga lak Cheikh Muhammadul Mustafa ak señ fallu ak Seigne Bassirou le Seigne bi yabal ñu défari kër ga mu leen mako warono def da dama tabje bëgg ngeen wootuma ci wax Seigne Moussa ni ko fofu neek neewon nang ko fa delo wat dag ko ay caisse wax señ fallu niko fofay bagage newon ay lalak yoy yep nang ko saytu wat nga delo ko fa wax señ basirou niko lu fa donone téré fofu téré newon té say na nga fexé mu delo wat fa bañ ko défé ba paré ñom señ bakki amna ay way yum leen ci jaglél di leen ci sante ci seen taxaway bob bi ñu taxaw lolu da fay tektal rek waccu way bo xamanteni ni serigne mbake amna ko ci serigne bi ci mujju serigne bi bokkon ci lim denkon ci cheikh mohammed mustafa moy boma yobbo touba tek ma ci loxoy sa baye mbake bu so sa jaan waccina ndax la ci war da nako def yoy itam ay taxaway lu yu am solo yo xamanteni ni dana wane rek ni ki don saytu cheikh abdul khader ko xejjele ci serigne bi te ko xam limi def la ca barab bobé la yaro ñu xam ko lol nak ci fonku diinam xam ko lol itam ci fonk gumu fonk sunna xam ko lol itam ci kum notch gum ni notch ci siratul mustaqim muy fasun borom joxoñon wa anha sirati mustaqiman fattabi'uhu ci digg yoon wala ko baat bobu sax buñ koy tuddu da nga xam bu baakha baax sam xel dana daw rabati turu sey abdou khadir indiko ndax baat bu faral don tuddu la bu mu fonku la ab sunni lay tam bo xamanteni ñepp nangul nako moy bëgg gum bëgg yonte bi sallallahu alaihi wasallam ak roy gum koy roy nga xamne ci lepp la don roy yonte bi te bokk yi woor na len kepp ko xamanteni ni wayfal nga sunna seigne touba genn na ci yow waa lolou mom matna baye xel bu baakha baakha baakha kep ko wayefal sunna ndax wayefal sunna rek moy tektali ni fonko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waaw mbiram ñorul la tek lolou kep ko def seigne touba genn na ci yow ndax mo amul dara luddul sallallahu alaihi wasallam waaw malil yawma hajatun uammiluha ila iqtifaika qafwa alqalbi wal badani motax sey abdou khadir ab sunni la ba pare itam nit ku am solo la lol ko xamé boko gisé rek sa xel delu ci yalla moy aabid la ba pare rabbani la jëmmam da fay yar lolou ñiko min te jaxoso ak ñom xam nañ ko bu baaxa baaxa baaxa baax yu gis ni nit ku fonku diinem la lol ndax waxtu yu juroom ci jakkaje rek la koy taxawé fonk lol ay nawafilam fonk lol itam ay kilifam fonk bu baax baax itam ak bokkam te man ko jokk lol nak lol moy rafet rafet yi nga xamanteni ni day dundal ak bokk daw ci ñeeblu dara moy bo xewle wax ko ko mu ñew bu de am tuddu la dana la tuddal ci bu de ab sey dana ko fas bu de ko faatu dana ko julle ci bu de am jaal dana ca dem bu de ko wop dana ko setti bu de bokk yu mu wara gane ji tam dana ci sawar lool ci dem ci ñoom ngir yermane ji nga xamanteni mom la sun borom def ci jëmum bëgg mu tasaro ci nit ñi maam ku yewé non la ci liko sun borom denk muy ak mbax gu ne ci biir go xamanteni ni waxtu ci nek ak leer la gu jolli te mu bëgg nit ñi nin ci bat gis ni relation bi nga xamanteni ni amon nako ak ki bokam tambale ko ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamanteni ni mom la yalla dogal mu makki njabotuk serigne bi jekku ko wotu gannaawam mu fonk ko lol ba tek nako fo xamanteni ni de gisaguma ko tollu ci mom nonu eswar netlegumoko fim tegon cheikh mohammed al mustafa ci nawko ci jikko ju rafet nawko ci njambar nawko ci yitte ju kawé daf ko dan yem waxtu ci nek da dan wax ni cey amdi ni fan wi gatte ak ni tour wi siwe ak ni jef ci re ñett yoy la dan bolé woné cey amdi ni fan wi gatte ndax seigne moussa 59 ans la dund ni tour wi siwe seigne moussa tour wi dajna jamono ak ni jef ji re li fi taxaw lepp gannaaw yalla ci mom la ko sun borom jaarale lolou daf ko dan tuddu waxtu ci nek dan ko roy itam nak ndax cheikh mohammed al mustafa amna wanen doxine wum don dox waye serigne be ko orienté moy sakal bopam solom laaya tak ndigam lolou mo indi turu njagnwi ci cieen djolof bis la ko serigne bi wo laaj ko li lo ci djiblu muniko bëgg niru ak talibé serigne bi niko yow ci sunna lañ lay doxlo ak unité té mal défari bop bi té soli sir ñew ma wax la noy def cheikh abdou khadi daan wax ni man di serigne touba waxuma lolu waye lolu lañ ma fagul manam bokku serigne bi di wax serigne modou mom fekki wu waye ño bokku ndigal ndax mom boko gisé rek da nga dadi xamni ab sunni la moy du sol sir yu upp du gudd bay bubu du xat ba ni ñap ci aw yaram itam waye boko gisé rek dang koy dadi bëgg lol te so jaxoso ak mom xeb ñep ndax jikkom ju rafet nga gis ni noni itam la ko dan farakante di ñew fi mom akadem waxto ci nek mu jonn sax alkhamis la dan ñew yenn ak seigne mounsoa fanan fa bu beut cete di aljuma mu jaar ci seigne fallu siare ko door ñibi gede lolu def nako ay at yu bare ngir rek tiofel gumu am ci cheikh mohammed al mustafa ba tollu ci samp keur cheikh mohammed al mustafa len taxaw ab tawamit ci jamono cheikh mohammed al mustafa la gane aduna muy seigne modou abdul qadir mu duppe ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yi magi sa xamna ñu ko doon wax ni ko dang ko tudde seigne moussa mun leen modou moussa gi ñew kon sun borom mayon na leen gis gis bu sori ci seeni mbir nu mi tedde

0: Joseph, no lang mo ang sanday. No mi ti wo wa Canada.
1: Okay.
0: Di wo wa Chile.
1: Okay.
0: Di wo wa Argentine.
1: Okay.
0: Di wo wa Brazil.
1: Okay.
0: Wa Costa Rica.
1: Okay.
0: Wa Mexico.
1: Okay.
0: Yep, ñu ngi leen do wa ci bisbi. Wa ay bu ñu ñëw ci dëkk bi. Dañuy ñu ngi wo daaira Atlanta.
1: Okay.
0: Di wo daaira Baltimore. Di daaira di wo Touba Boston. Di wo Touba Charlotte. Di wo Touba Chicago. Di wo Touba Cincinnati. Di wo Touba Cleveland.
1: Ak ñan.
0: Di wo Touba Columbia.
1: Ak ñan.
0: Di wo Touba Columbus.
1: Ak fam.
0: Touba Dallas.
1: Ak fam.
0: Touba Denver.
1: Ak ñan.
0: Wa Detroit.
1: Ak fam.
0: Touba Greensboro.
1: Ak ñan.
0: Touba Houston.
1: Ak ñan.
0: Touba Indianapolis.
1: Ak wa fam.
0: Touba Las Vegas.
1: Ak ñan.
0: Touba Los Angeles.
1: Ak ñan.
0: Touba Louisville.
1: Ak ñan.
0: Touba Madison.
1: Ak wa fam.
0: Wa daaira Memphis.
1: Ak wa fam.
0: Daaira Milwaukee.
1: Ak ñan.
0: Daaira Minneapolis.
1: Ak ñan.
0: Daaira New Jersey.
1: Ak ñan.
0: Daaira Philadelphia.
1: Ak ñan.
0: Daaira Raleigh.
1: Ak ñan.
0: Daaira Rhode Island.
1: Ak ñan.
0: Daaira Richmond.
1: Ak ñan.
0: Wa San Antonio.
1: Ak ñan.
0: Daaira Seattle.
1: Ak ñan.
0: Daaira Saint Louis.
1: Ak ñan.
0: Daaira Tampa.
1: Ak ñan.
0: Daaira Washington DC.
1: Ak ñan.
0: Wa Touba Albany.
1: Eh dana nak Alif wuyuma. Alif dana wa Alif.
0: Ak nak Daaira Nasrullah. Daaira Nasrullah bu San Diego bi nga xamni ci la bok.
1: Allahu
0: Akbar. Ma ngi ci wone yépp ci bis bi.
1: Ma sha Allah.
0: Waaw.
1: Jërëjëf Serigne Aliou Badara Wadj, dafa melni azar amut bi nga tambalé fi nga jéxala moy fan Nasrullah. Nasrun minallahi wa fadlun qareebun wa basri mu'min. Melni kon aya bobu mo tej fi nga mudé wax te ci menen day la nek. Yalla mo xalal mo bin dem mo bin tay Serigne Mamadou lañuy liggéel borom malaka ya waxu wa samadu xamna sinaliw melna ni tay ji yaakar na gaay yakamti nañ on the 16 doon tay mbassuba parce que mouride yeb seen yaram tangana allo liggéey bi ñu liggéey Serigne Touba xam nga dafa am loolu solo wax legi nga re Serigne Touba ñent rek la bëggoon boromam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran liko ñental moy Touba te boroma tax bëgg ndax jaamu yalla ak liggéey borom rek la fi doon def waye mom bu ñuy liggéeyal boromam da ko doon liggéeyal ba yegg ci ne bëgg gi mu bëgg sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam fatte na farna ci mom bëgg doom bëggatuko farna ci mom bëgg alal bëggatuko farna ci mom dereti bopam ji jël nako sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ñu nako waxal lu tax mu ne mahab mahabbati al mukhtar sayyidina hubbul makhaniya wal ahlina wal walada ñu nako nak dereti mu ne dammi wa ali sama doom ak sama ngeew wa awladi fidahulo abdul khadim man lo muskanali sanada ñu seigne touba ndax fo ngoy mu ne deer man ni may liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ci aduna ak al-akhirah la ñu ne ko bindal mu ne aqdimu ila dukhulil janna daril khabari wal munawwar minna ku liggéeyal yent bi sallallahu alayhi wasallam bu ci sa bir aljanna ngay liggéeyal yent bi sallallahu alayhi wasallam sa diko liggéeyal bokoy liggéeyal ci aduna war nga wacc wala deer kon wa amerique loy wax lo ñoon gaay sidna lu nang lu ñu wara def
0: wa do koy lu ñu wara def nak xana top ci ginaaw sun jiti magi ko mel sen ta ko mbake ko xamni fo geso gis ko du sonu du tayi du xeb du yem kon ñun ay talibé fekke bëgg na dara ci ngot ci ngeerum sen Touba nga am ku mel sen ta ko mbake ci sa kanam koku référence la pour liguel sen Touba kon dal ba Seigne
1: Alin balangay Alin balangay danel ma dal la ci sa waji mu Seigne Tako da wax ne do mom alag Seigne Tako di bay

0: dogo do bom da bax ak bëgg señ bi way ndigal isnun tam la isnun khas la yepp ñew ñew ñi ñu xamni joxe bi da jitt sax bo xolé manam ligé bi diko ni koy waxe manam lu ne rek amna manam ci jimmi bir jumaaji ko mbok yi lol day findel ni manam solo ci nga xamni suñu jox nako baam jimmi jumaayi Touba soso mag reuy so xamni yakana ko baye xel nga xamni jumaare jo xamni def baye def dali ci way ñaan ngi way taxaw rek na leer ni sama borom mi nga xamni moko may mom ku baqi mo lay fay xamna serigne mbake sing bay mbacke ñang ñewna dañu wax nañ ko ubbi gitaay bi rek xamna ñu ngi won ci taxawayu wala bok fatal jiko tarixu ubbeul jumaay Touba nga xamni 1963 la won ciat soulier day 26 bi ñukay ci fatlikku muy jamono ju am solo ba legi ni ay jambar ay gor yalla am ci ngeeramul yalla ay gor yalla am ci ngeeramul yalla da xamni amna ño xamni seen garab bi am ci aduna ba yeb di len yem ci jumaa gi len ko takale won bokon na gi ci cheikh Jimbu Fall ndaysan ma ngi seer magay ñang mais bim daan nim jambaaron jumaa gi daan yanu di gorgol ki len ko ne ko na nga dem ba nek khalifa cheikh Ibrahim Fall ndaysan kon demé ni ba nañu am garab ci yalla ci mbay mbacke ño xam garay am ño ko amé maam deug ci jumaa yi Touba ji ba jamono yi salekar grand yoy jeexul kene ku ne rek no jappé rek nu nga ci xana mi xolé 1963 7 juin 1963 ba 7 juillet 2026 et nek 63 ans yakar na lolé tolo ya sing bay kon day melni ñi nga won dañ ci ubitel juma yi Touba yi 1963 kon sing bay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne mamballa ma ngi lay fay am nuyo ma ngi lay ziyara bu bax wax assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bokk telespectateurs yi Assamadia TV yep no ngi len di nuyo ci jitter ki dafa gi Cheikh Mamoudou Denel Muntakha ni ñaan mu yag fi te wer waye di ziyara jeewri ñom ji nga xamne kenn la ci ay soldaram di loxom day joram muy serigne Abdou Samad Mbacke mom serigne Shuaib ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te weral ko
0: amin
1: di jéglu bu baax seigne Mamballa ngirum yoon mom
0: wa deug ma dewe non deug la
1: buñu joge ñew ba ci yooni auto yi xawa am amatu yas tuuti
0: wa lel day jaf ni bari deug la
1: waye ni nga ko waxe rek ci fatelako bis bi nga xamne ci atum tubab bi muy ci ati tubab bi bis ni ki tay ci la Cheikh Mamoudou Fadal ubbe won juma yi Touba ji nga xamne moy barabak Serigne Touba bi nga xamne junju nako ci ay wax bind nako chab loxom diso na ci ñi nga xamne ñoy aminu sirram ñi nga xamne ñom la wolon ci ay secretem